0: tiho ko. At panimah kwal Dios, ak alener re, linekesh koho, shole akwikin, shpanakwi makaat laat la o moko kawota, moko santota, chipukang tashak la kustan sashbene, lineke bek ho nakakwak laat, uchi koksi akwi likaak reiru likuan saruchi joch, Reshlo oninkin aku nak likachol aku ikin Naroy peni eblisi matan relikunelik yuam Nakatama sashkaba likakwa Jesu Kristo lakwalan Likyotyo kulinakwa behin aku chben Sashkunahili santil musikek ut aan Dios kunelik kung e kuta
1: Hokantasha Chashila Anak ko ni kakwa na skutsuku at ko na ruta kabanu na seche ike chan ruto pek siruli katiwa. Karo na rus banangkil ustab aru li kamakilan sa skawa listeng kaan. Chikakaw sila kris at ko ni akhel ru sa li katiwa. Makakwi chokre ka kunesal ut malak akhel akwiru chokre li kakomuni. Hokanutan chikabiak sa komunil israkalil ratin di Dios korek aom lak salamo.
2: Sa eblikutanaan, nikakwa kiskutri chiru lak salamo sa shmat chiru likokki. Utkistere, sa ama chiku lik aruta kwa, utla intin keakwe. Ichakok lak salamo utkistye. Laat kasal chara lak David din chukwa lak angel chaku. Banaktik chol chakwish tuktuk shnale utsk angelak chichabin chakwe chaku. Pokanak laat asyal chaku silaru utsak ere kun ralal ditento tag ohlak sa shkoharibal. Hoshkulwan chiruli kutanain at kakwa atin Dios. Laat chachakapang kwe chiakwa behin sa shkoharibal lah David inyukwa. Abananto sakin utoh mag ay nalep, kwangkin sa siyang latinamit, puntanamit sikwil ru aban kahos kial. Lingkan aru rahlangkilep, insama bichaku nagtag etasak inalep, resberesinkin latinamit, utresnaw palpar kwan dius utlingkaus. Banak ani tarwa chiskambal speli tenamita in likahos kyalem. Likakwa kikulak chiru likaru kishpat silak salamon. Tukhanak likakwa kishtyere. Banak ink ash at ama chikus nakhtirok latyuam. Chimokwa piyomal. Chimokos kamikep lishik neke ilok akwe. Chats ama pan achabin nalep. Re abing utre akwa behin sa tikil chole. O kanak timpanu ho siya patskwe, tingkea cho siyain na lem, uts tikilala chol. O maku kwang henak chaku, chimoko tos kwang chik, mokon ho laat, ratin di Dios.
1: Antio Israeli Dios.

0: Eri kinakta siya klika ako, Diyos.
1: O kinakta siya kaku ki.
0: Di siya bilisili Jesus iambilis ba na sa Mateo.
1: Lokonin bilakata siya kat kaku.

0: Eskuas kutsin anakuan shkulak shkona li nakto sum atinak rikin di katyukua shbeshmento tihoka kwechi shebi kach kristianin kukwili kachak papa nilili kwankep kusut kurubel chosha shpenkwa li kwankep sarrak barru kukanakwito tihok chivishep li kawelito saeb likuta nain reina chikokain osote similake shpan li kakwa dios Apatzak lish kakwilalip, lish saylip, lish chol, reyna keban, kunalik, kwankep, lish sayin, lish chol, rikin, lika, kuwaj. Kwa kambi, toti ko kakwi chirishep, lika kumon, likwankep sa raylal, sa chakilal, takapatz lish tengan, chiru, lika, kwa Diyos. Kwa kambi, kun lika kumon, tishkam, lika bechi, tiko.
1: Us chiru leona la in, chula, kuni una naklao, nakapatz, lika tengan, lika, kwa Diyos. Uti karuaki shorati na chiru li aki la in li sandi domingo shkamatani sho sakewin sho kulunarin sa sh artal li kakwa Dios oka chiru li hona la in to shikchi atin na krikin li kakwa Dios Pantyo siya kwe at kasa
0: Nakapantyo siya kwe at kakwa Lishchi na usal la na lebi na kabanuki Nakatye siya kwe po humuk mukil matan ni tento tatkasik tento tatkatawat kakwa Inga nakakot akit chiruev li kukum Nakakwa panaklao to shik chasik al to shik chataupal rikin ni sayili kachor Kwe kebla kulala kafoli kwe kebarin cho keb chikulun chasik pan Shatesh tawat kakwa shpanaklaan di chapil ni mukmuka Reli kunelik yuwa Oka nakwa kakwa chateng a chakusot nesi li kuhuk la kushkala telom likwa narin Kanakatri kinebat kakwa nakira Shkial balis sa ila raom Nakira kanakrubela kukuomat kakwa Ni kana rubela ko pishu ame bla ko la la kafo ni ko ka te char sali khalan khalan chi te nami sali khalan khalan chi na khe ni ko ka te char chi chi chi ka khe la ka kha ko a ko ko ke chi chi ka khe la cha ku cha ko so te si e bi ta ko mon ai ni ko ke chi khara

Okan sekali ko manis, masa lecol chana ila binggil. Kuya ko kumpat, dari naman ang kumpat, naman na kaya. Kuang cakle ko ni Kangel Aran Chamil. Awanan choko roi bening kile beli kumon chana kwa kuang kose, mari tebo kwa kose, basi chal. Basi oke cak cirobe, dena kantis na, utyo kan manak. Mes na oke cho ningkil majas, wana kuang cakle ko ni Kangel Aran. Sa Estepal Beach ng Engkil Kawa Santiago Apostol. Awalan naman sa lechol, chanera, Engkil Domingo, na kuang kuakibs kakal relipo. Relipo, Julio Comunes. Manyalot ko ako yun, kache. Lipo ako yun, cho, timil-timil. Manyal, cho, ko, buchik, che. Kulak sa Sherakpal, manak. Okay na kung siya man na kuang ko sa liningkay rin sa Stepalikoban. Kuang ko sa likwi, marili po, Agosto. Utko ka na kakache na balsog, bajal ko monesh. Nakjojo ko kachalak haki, kachalak haki. Utko ka na kuwi sa lika kutanggil na kuang ko sa lika ahlao, linalas ka ko li tenamita kasi chen kawa Eusebio. Takke cakwe karo kutangguan ko na kuang chen tukaran sang Miguel Chamil. Anak kuang li na chen na beresin na chen na syakaman li na chen na kakalendre an si kanti. Kumas, kawapin yan. Utismet sa likutan na kuang osikan. Lipo li choko kuchibek an a. Kutang kili po ang kwaksak lahu reli po reli mol kwaksak lahu mol likyo chiikang ang kawakeh likyo joko kwe chibekan 5154 kana po ang tokyo chikik abanan hokan bi barkwang kesh teke chake manyal. Juan Gózari 79-52-19-28. Juan Gózari sale a WhatsApp 46-70-85-36. ¿Cuál es el cabiz más joqueta de la chinaca, chua?

banan li chukwabek li hun kabal narisi li puak o li akreru ak o tokanakwili li naktes lokpal rati ni kawadios. O tanakwan na gochal mo dyan na kukawislak karut sa kalapuak sa taulat karut sa kali li shab ilpek sa taulat karut sa kali shkea kwe madyan at yek ngok siya nalibag kwan ke li tik shol siya omre le pas chengorem Juan Kelly Couch All tiene mucha confianza. Juan Kelly Juan Nashnao Kuyuk, vaya. Juan Kelly Tula, Juan Kelly Axerak, vaya. Juan Kelly Kajak Nakulak Chiruli Ustanang. Chisconili usli na kabanum sali kachuam, chisconili usli na hekasinke, majal, lechnawal, eribanak lahin kuni poyanam li kwankina rinu, kwanin taklankil, hanem li sachbach ole, hanem li rusti lala, hanem li na kauspokwirak si kauslak li ratini yos, wajas, banak kamaan sa kalish ni makwal kwankila, chan majal. Utnak lili po yanam, naklikwing, malakli isk, nashtawri, o gana nashe nashtawri, blik iskones, utnaok chak chirepo karan, lityos, yewa rati ni kawadyos, nakhalano, banya. Mare akong siling maka nashi, banya. Utimitimis, o kyoreta, nakakil, naktasing, mare akong chanatsok, akske, akkyo, chis, repok chak lisni makwal, kwang kilali diyos ako. Mare kung sil kwalak plet yal chichire. O timil-timil kyo chis ka nawangkir ak kyo chak chichire po karas. Manak, kyo shta wale blipuha ka kwaye. Kyo shta wale chan uspe ka in linaske manyal saylal kwang chokre lihun chi kristiya. Lihun chi poyana. Manyal, naske li saylal. Le da vida chingosa que está natin. Le llena de espiritualidad. Le fortalece la espiritualidad. O danan, vayal como neshli nasikman. Queen ut isk. Maya. Ya, la mare la oli cuangosa con acle como nil, maya. Abanan en caqueretan, nactos cuanacuita, ah, maya. Ut kwanke akwi li komo li inkani ke kulak sarati ni Dios li kwanke baran ut. Kwanna kwal kuchika ani ke ustanan cheku baya. Los kwanke na nasche li Jesus ke kabejak baya. Ak chokere chen kwi li toktokil usila leesh. Inka choon chirue blak fariseo, chirure blak fariseo. Mare kuchika ne ngekwan sa toktik sokilal chiru laesh. Ulaesh li ninkes oken chikwish. Ula es di joke sri balik arun ing kering kangge banu an di cah cembanya. Roga nak komones di kuang seradi ing kaja cina useng ing kane. Abanan ing kaja an kuang para. Oga cete toto pas ok tonto tento nalebak. Kabechen blisag al choget sulok chirete gulak chipare el fil choli filosofi chenoya li teologi vaya tento solvar tento sinale bankil karue ban chanu na katauru manak usta usta mare na kachel o kwango sara dinios chaban na kanaut kwanka filosofi kwanka teologi ya chaban imaji nganaut sakalish bekbal malak maji na kanaut sakal Eskebal sa akli atinay. O kanak sa ito lihirbi komones. Konchikli kabis linas cheke chikokain chatakla at kakwa na wale blak kangkel.

O kan sakal ko man eh, Shat Maria. Snali Jesus, Shat Tihok, Tashak Chikish. Mga kanab na Shak, Chokos.

Asunción, nekes na wangke ko proyekto gusto mare ko mares ka alchit solo kuy boshwak na alir ka kalibal ah akyo ko chiteng angre raksing kilis ko siyempre kasak ko kal maya nin makain tumin chinin ko to kan magkwan mare ko ako naklalo yaran maya ratin ang kil lakwa ko kinakil sa lika kalibal Es na kaus li at na al Japanese yung kwal ibis na ang kwal tam kung gas na meri kwarti min karakta kulak chako sa na yung kwal okso yung kwal chin sa litsolok pad a padri na singa bini na ako kaya na nak ako kaya rah nakah kaman ng gas pagsak mas na meri pekas de vida de los niños la una kachia chak kwipor belas na kachia chak chakre li pekas o nabalak wine ke kulon Jaban mo ko chisponil tani kaya nume nakakrak nagtesik chisponil jaban bispil harup le Alta Verapaz, harup le Chiquimula, harup le Puerto Barrios, harup le Peteng, harup le Huehuetenango, harup le Xela, kaan bigyal bispil eh mo ko chisponil ta. O kong kache kogyal na lang nakaknak le harup te kulung te sakong te okeng rahman yan. Jaban yung sa siyang sa siya ba yun si kulun mare Jal jal ingka kin kwa khlep mare se kunun kunak la he kwa khakal 150 mayal ke tok kwa khakal ke tok chanal mayal jaban chisar mare te se kachet mare ka kala kri chanal mare la he bros kal kwa khakal malahokan ne sare ka kri usra jena maso mayal Manak na kili Rosilal, chanlunak na usmaniteng. Buenos días, mi amigo. Estoy saludando a mi esposa, Rosa Checo, que vive en Izabal, Chanmayar.

0: Itok maki, jengge bejal. Awanan bejal kama jogo si bali bantu singri kincis kuni leka kangel kuas kag, leka kangel kuas pes, leka kangel kuas tenol cic, leka kangel kuas kubanel bele bacic, kuas kemonel, kuas bohonel, kuas kalom, kuas solonel, kuas puconel, kuas mesol sa ochoch, sabe sinel sa ochoch. Malaho ka na kuila ko le kanan na chena po ni siya balin sa chili tinamit, eblak lustradores, eblak ay elados. Yale blinige shoko kre limuli kanan, nige shok limul, yoke churu sake, churu hap, shok balimul. Ebli ko kali she kulak chitsolo kun shaman ebli sa kali she skawre si kun shaman utaan li na usman si Mantio Shingil. Mantio Shingil kamache li komon li na atina kujan ka naman na kwan skabi na tok kyo choko mujan kwan kachuam kwan kakakwilan. Utaan ni si Mantio Shingil li kao Diyos manakwan choke si kyaba kanakwan. Salita namit Guatemala, Sekman, Lishmet Ewi, Lirauk Iin. Nakabinak na balikas kisin, kikam rakhlal kutan, rakhlal kutan. Aba na ang loong katiyan na basute, badyanak. Kachoto baki, kamash kuli ka na aran sa beru kachash, pika na po ba, ribs kones. Banyan. Aba na utka ka kanik ke komanes ka kona sieli popu to kwang sa kolomin mana kana kwan na bale bale kas kesen ne ke ok sipatok tumin mare ma kala tumin mare chichana rajisa jokat chana nom singele gutan kon ke bli jeng ke ok sipas pal ne ke ok singi chaku tana ali ajena kwang sa koni re ri basa komanes ogana kuito karan sa pala usemuts. Asa kunisa ala kumaja baran majan kinauru majan kinauru wala kas asa karan Estados Unidos sa estado si kamenak sa nunda na kwan jo ga si ban na tawang chanrus kamaljak kanya
1: apa na is kamas
0: li kalu pangke sa lan sa este palakan is ho kanakwim tera tineri majan tera biere chenu kwang kata la ali man desa usa kwa na kanilan kulak to adin aku je ogang ngi share kun na lo chenu kwang ka daling jo min ma sha tes la gang he sin eh awan jis la kulak ya kun jik disi an ko mi war kun ka mar kun kata na kwa anu ya usa ku ilan cha kun kulak ku jik li kang ke ha jo kes na bale rib na kun ke sha la ma ya ogang ya kanina ka che biere mak ma kwang ke sha na kwa

Arturo y Benigil, anak tuho kong batch po pa, lakyo di chale po wa padre. Hogan ang sak sa di patrol, si Roy Benigil, po wa padre, barkay di sining ayili san tilmish. Hogan ang sak sa di patrol, si Roli lok lang ko nalain, barkay na ka ning ayili, si Juan de Apostol Santiago. Barkay na, ang kailan si Roli kagwa, uchpa.

dasro chichocha in kachalaka esh anong kiliuus di Apostol Santiago sa railal shtaw li santilal esh anong kilrahom li Dios ko kanakla olish tenamit li kagwa kachalaka esh anong kiliuus rak na kinka takap anong lingka nakulak chiruli kagwa sa likadyuam ayin kyokotish ning enkil lika Centro Santiago rik insail cholehil rik insantil mish hukanak sa liloklaho nalain sa aklika chol apang usrahan na kinka tut anek sa shpanong kil ling achik na ulak chiruli Dios anak li Apostol Santiago shkamsik sa shkaba shkib alikyal moko shpanong kil tama usilal shkamsik hukanak sa aklika chol sa liloklaho nalain yoko chining ayik abang kaning ayik rikin rahong lipagwa ko kanak sa liloklaho nalain nakabantyo sinilek ulunik tinikeschal sa dihungkong chikalipan nikikuileri lang abang kongkep tanak kakumon sheshrairak ulung abang sashkawa nakongkep sa lirailal likagwa akbitating angkre haanta ustanang kirwe awutla ulikwang kakawilal kapantyo siyik chiruli kagwa kakekak pili kakawilal chokre li kagwa naktukwan li kagyuam hukanak sa ilcholehil choke sa liloklak honanain utanakwan ning oshlanak akwan kep li hunghung chi ministerio utkwan li esilal nakakultikanak titesh kawre sirip sa

bira kirunak tekulung liministro sa kadyang panak tamali kakaw resingkil chankep lika komon ana inlesil nakak shkots al uchiteb ano silal linikish chal sa likungong chikalip al tek ang liesilal pikine likomon. Chiruli ko na lain, nikail

0: Sashkawa likupiha lekula al sheshmatani lishuam di Dios. Lechuama inditento ta ki to retal ta saklokro rikine. Lestek lesantil musipeh. Saksak chikru lishuame. Kutalo presim il chik. Saksak chikru anakwan litepek te kanaki. Otek angelak chiru lishkomon. Chihokan lekula alte chulman kanakwan rikini santil krisma. Ho cho cho kil mayek chokre li Dios. Ulumak li sakin li kakwa. Te loche le jujun le candela, chiru le sirio, le padrino, te panusila. Y le candela, requile ni pukte panusila, levante la candela con mano derecha, por favor, y vamos a orar. Taximak, te panusila. Kulumak liskutain sakin likakwa Jesucristo. La es na pechtu kwa pech na chimpechtu kwa chimpech. Sa epen chikwan rilipa likutan sakin kain. Renak ta kik ta nimang, te pekle kula al sashk angel, sashkutain sakin likakwa Jesucristo. Te espabli Dios chitzakal reru, o chihokan, roch benakep lisan, to eskuli kakwa, sash nimal ru, shkutankil. Anain li nakatsama, sash kawa li kakwa, Jesucristo. Uste lo chifuni le kandel, ki gunapal shikam chak. Kema khunak sale shkoli kukal, likin sale ru, shkuli loklak santil kupiha. Usnarune keshik sale na ah. Usanakwan huli kakumon tishkam kape tos amang to elahin kerikin te panu usila.
1: Te panu usila naroon ko kiklasa komune. At kakwa Diyos, antyo siya kay kakwa Jesus, uko siyak chinumek sa likong kwa labay na kakwa at sulikutan na isang dinuming, antyo siya kay Juam shuam melatar metakwa. Kau tu cakung kerjila apa ini? Aku kait cakung kila khusyuk halil kata. Aku nak sama cakku nak cakai sekarang lep nak kau usah hati. Suatu yang kau tak ni doa kata.
0: Kau tu yang kau tu lah kau kata. Kau tu yang kau tu lah kau kata. Kau tu yang kau tu lah kau kata. Kau tu yang kau
1: Arin
0: At ka Dios at kasantil tukwa na kapantyo siya kwe chakul ta siyak likatih. Kon imali ho kaya li siya spas ako lalak ahol. Ana ina katsama sa shkawali ka ako a Jesu Cristo. Uspik to hilang to pichang kresh kepa li kamayih li na ala sa kachol sa shmesh li ka ako.

wala o nakahulti ka na kaning ailis kami kutis kwa klakik si chocho la kwalan. Nakachek si chakuli kwa religyo amo tisek linaskeli kol mali. Ut nakachoshi nakso akul chik angela krupela ko krupela ko. Chakuy chasach kama katkakwa chak ete shake naklaoto tsakong. Rikinlit se kwalis kikela kwalan. Tomol kak toho nakik spani santil musike. Chikulti ko kakwe la iglesia likwang kusut kurupel chosha. Rinakta sa klokro rikin li rahok. Rochmeli ka papa, leong desimo kwarto. Rochmeli ka obispo Rodolfo. Rochmeli bakwili ni kilo kretis ko nila tinamit. Chikulti ko kakwe eble ka kumon kami nake. Kwa kwe chikulti ko siya ashe sutki lish kanong siyev kawa sa lisan tilmi siya inat kakwa. Chak ulit ta siya kchilipay sa hila kusa chosha. Chakusta na ta siya kucho ating ata siya. Rin na kochpeli kaluklak na Maria kung leito kish kusna ni Diyos. Kochpeli sa Jose rish luklak pelom. Kochpeli bakwi ebli Apostol Pedro y Pablo. Kochpeli bakwi santi siya papan chaku San Isidro, San Cristobal. Siya papan chaku sa ruchichoch. Tots akong sa hunelik yu am. Ut hunelik kalukoni kanimaru lalokal. Sashkawa lakwalal aan likakwa Jesu Cristo. Amen.

che chakrehep li apostol le tok tok kilo silal tin kana berikin le tok tok kilo silal tin ke ere ma ke ta shakhsa la chol qama ke pan sala chol shpa al la santa iglesia ot kho sha che chak chak ta shaqin akto kwang sa tok tok kilo silal sa kuna kruj ole khil la ati cho cho katut kwana kwang kil hum e kutan Si kwakta siya erik indis tuktukilo sila lika kwa Diyos. Si kay sa hile chol, chiripile rib sa shkawali ka santil kyo kwa. Sila pas.

yung customer balance ko siya kanina ni Kagwa. Kasi nakatabi ni Kapinsan Peren 111. Kasi lagay ako ni Kagwa Dios, kapabot ara Peren 111.